0: To an gaishe da Abdullahi Isa da wannan shiri nasa.
1: A duniya ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa.
0: To muna amfani da wannan dama wajen mika taziyar mu ga ɗaya daga cikin masu sauraron mu Umar Baban Yaya Sabon Gida wanda kuma ma'aikaci ne na gidan rediyon Fa'ida FM a Malam Madorin jihar Jigawa bisa rasuwar mahaifiyarsa a ranar Lahadi da fatan Allah ya mata rahama.
1: Sannan arewaci da Naija su ma duk ana zance a rediyon Faransa sashen Hausa. A ason kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birninmu zuwa ƙauye sai rediyon Faransa sashen Hausa. Rediyon Faransa sashen Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace.
0: Da fatan an yi shagata da wannan faifai duka da wannan muka zo ƙarshen shirin, amma ga muhimman kanin labarin. Kun ji cewa wani harin dakarun sojin Najeriya ya tarwa tsayin bindiga a kan hanyarsa zuwa Kebbi daga jihar Zamfara. Sannan masu masana'antu a nahiyar Afirka sun bayyana farin cikin su a matsayin ƴan majalisar Amurka na farfado da shirin kasuwanci da aka yi lakabi da AGOA. Kazalika wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta kashe mutane tare da rushe gine-gine da kuma haddasa hasara mai tarin yawa. Duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Bashir Ibrahim Idris da ya haɗa mana wannan shiri da Mustapha Adebisi da ya sada da kowa kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na gabatar da labarin a daidai wannan lokaci ke cewa bisalamu.

0: Kame da aka ji ne da farko shirin wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Akwai misalai da dama daga cikin ire-iren canfe-canfe na al'ada masu alaka da aure, kamar aminta da cewa akwai wata rana ko kuma wata da bai dace ba a yi aure cikin sa. Abin da ke nufi idan har aka yi aure a watannin ko kuma ranakun da basu kamata ba, ana iya rashin sa'a ga auren wanda zai kai auren ga mutuwa ko ya zama ba albarka. Alhaji Ali Gaidam da ya shaida lamarin a zamanin baya ya yi mana ƙarin bayani.
1: Alhaji, ga mun ga canfe-canfe da dama wanda wani ma ya faru a kan mu, wani ya faru a kan na gaba, da wani ya faru a kan baya da mu, mun ga canfe-canfe da dama. Kuma misali a ce kada ka aure wannan tana jan kafa, kada ka aure za ta koyar muku arziki da sauransu da irin wannan, ko kuma a ce wannan mai fara kafa ce duk ga su ne, wanda su ba su samu santuwa. Kafin a je a aure mace sai an je an yi wani canfe-canfe, an yi dube-dube, taurarin ko kwazo da ko wani dai, wanda duk wannan canfe mun gan shi sosai a zamanin mu. Kuma sannan wani ma auren sai an yi shi ma da zarar wani abu ya faru kan yanci mutu, a da mun gaya maka ba matan su inka bace, ba matan kaza bace, maganganu iri-iri da yin canfe-canfe mun gan shi da dama. Salamu alaikum. Gaskiya a lokacin dukkan mu kusan mun yi amfani da shi, wani in sun canfa ya tabbata, wani kuma in an canfa ba zai tabbata ba, ƙarya ne, tunda yanayin da aka ɗauki abu haka ake ganin sa. Amma gaskiya mun yi amfani da shi. Misali akwai wani abokin yanzu da aure, amma ya ce to ko da ka aure wannan matar za ku rayuwa da ita, za ku ci ku sha ku sha, ba za ku yi arziki hannun ku. Yana raye har yanzu kuma tabbas abinci kan dai ci, amma dai kan gaskiya bai arziki ba. Ka gan ya ɗigo wannan canfin ya ɗaɗa abin da ya faru, sai ga kusan gaskiya ne. Amma mun daga kanmu ba mu wani canfe-canfe ba, mun riga mun bar shi a baya. Amma a lokacin da mahaifiyata misali kamar da mahaifin wancan da samu saɓani, shi yana so ita kuma ce gaskiya ga abin da aka gaya mata, ko da ni auren ba zai alkai ba, dole kuma auren a wargaza auren.
0: To, ko ya lamarin yake a zamanin yanzu? Malam Ma'azi Isa mai unguwar Karofi a cikin garin Bauchi shugaban al'umma ne ya mana tsokaci a kai.
2: Binciken nan abu ne mai kyau, ta nan za ka san shin yarinyan ya take. Akwai yarinyan da suke kuda yake mutane mafiya wani mutane ba su gane ba cewar hali inda na mata ne yakan zo ne daga nono. Nono in uwa tana da fada, ita ce ta yi fada, haka in uwa tana sata shi ita ta yi sata, haka in tana fasu kanshi. To, shi sa a takaici aka so a yi bincike a san yarin yaya suke wasu. Bayan haka kamar ciwon hauka ko ciwon farfadiya ko ciwon wani iri dai wanda shafi haka, ana gano irin na jini. To, idan aka yi bincike kaga shi a gane cewar menene ya kawo haka, kai meye za ka sa ka je ka auri wancan wanda ke baka da kaza, idan ku gina wani tushe ko kuma wani rayuwa na 'ya'yanku, kaga an likita yanayin halitta ko yanayin jini ko yanayin al'ada. Dalilin da ya sa kina ake wani bincike.
0: To, irin waɗannan canfe-canfe dai na da yawa, ciki ko har da ƙin jinin jinsi na wata ƙabila, bisa amanar cewa auren mutum daga wani gida ko yanki da ake zargi da wata ɗabi'a zai shafi zuri'a ko haifar ma'aurata. Wani canfin da ya zame wa yankin ƙasar Hausa alagagai kuma shi ne na duba tauraro ko sunaye ko wasu siffofi don kawai a gano ko za su dace ba tare da dogaro da tarbiyya ko addini ko gwajin lafiya ba. Batun da wasu dattijai suka yi mana tsokaci kan musallai da yadda lamarin yake a zamanin baya.
3: Farkon shekara shi ne almuharra, safar, to shi ne mai zafi, ko tafiya ce ba a so ka yi a cikinta. In ta so samu da wannan watan ka kare shi, ko ka yi biki, ko ka yi wani abu na ko tafiya, ko wani abu na inda ba a zama da ruwa, kaɗan da ke shi, safar ɗin nan yana da zafi. Ko taurari suke ana ruwa, aikin ana sha, akwai safar, akwai wannan wace ce taurarin da mata sunansu. To, amma ita taurarin ita ma safar da za ka kai gidaje na zubiya, ana sha ana rugurgura, inda ruwa sauka wannan gwana samun rugurgura, inda wannan ranar safar din ce ta da zafi, magana ta gaskiya. Eh, a safar din akwai abubuwan da ke faruwa. Na farko, in ba Allah haɗa ki da miji na gari ba, to ko ba ga yi miki abin da ke ɗauki abin da zafi, ko kuma shi abin ya ɗau zafi, to sai a ta rigima. Wannan zafin faɗaɗɗe ne, sananne ne, duk abin da in dai safar ne ina zafi, magana ta gaskiya. Mun samu labari gurin iyayenmu, su ma sun samu gurin iyayensu, kakanninmu kenan, to kuma har yanzu haka yake. To, amma duk wasu abubuwa mun watsar da shi yanzu, zamani ya zo da shi, ba wani ganin cewa kowane wata mai zuwa aure za a yi. To, amma a kiyaye, in kin yi in ma ba a yi ba, to a ɗaga. A ɗaga. Musamman watan gobe. ba shine maulidi ba wata daga kuma zala to duk a watanni ne ba ne fifi
4: amma to an waya su da sun yayi amma mu dai a nama auren da ya ba ayi ba gaskiya ba ai wannan camfin ba amma dai wa'ansu sun yi dan camfa-camfan an yi shi ana cewa mai farar kafa dan nima kishi ya ta haka mai farar kafa ce ya zo duk ya talauce duk kome nasa ya siyar haka haka ga shi ya sani mun yi auren ƴaƴa mai lafiya an yi shi an gama kuma ba mu canfo wani abu ba kuma bai same mu ba tunda sai ka canfa abu yake samu
0: addinin musulunci da na krista tare da masana kimiyya sun kore irin waɗannan canfe-canfe inda suka jaddada cewa abubuwan da suka dace a kula kafin aure su ne aminci tarbiyya dacewa addini da halayya da kuma gwajin lafiya wanda shi ne ke da amfani a zahiri kan haka ne muka ji ta bakin Malam Ali Dan Abba malamin addinin musulunci a Najeriya
5: shi canfi musulunci ya yi hani da yansa saboda wani abu ne da zai karkatar da mutum daga kan asalin aqidar kadai ta kar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ku diya bar Allah saboda haka Allah ya rabu da shi a cikin fadin Allah Subhanahu wa ta'ala yace ya maiki sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana shine majibancin al'amarin mu kuma ga Allah ne mu'mine suke dogara to dan haka idan mutum ya tafi harka na canfe-canfe an daura masa aure da wance ko tsarin su bai daidai ba ko sunansu ne waye bambanta ko tana da farar kafa ko tana da jar kafa ko ma dai wace irin kafa ce to wannan yana gwada cewa mutum ya bar Allah kenan gashi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Ibn Abbas ya kawo shi yana fadin cewa da a ce al'umma za ta hadu akan ta amfanar da kai da wani abu to ba sai su sa amfanar da kai da kuma sai da abin da Allah ya rubuta maka hakanan da za su hadu saboda su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka da haka ya kamata shi mu'mini duk abin da zai dogara ga Allah ya nema a wajen Allah ya nemi dacewa a wajen Allah ai wani abu ma kana kiyansa Allah yace sai ya zama to alkhairi ne tare da kai wani abu kuma kana son sa sai zama maka sharri Allah ne sani amma dan adam shi bai sani ba dan haka mu kiyaye canfi mu kiyaye kullu-kulle mu kiyaye jifan mutane da tunanin cewar su suka kirya mana arziki ko kuma su ne za su yi ba mu arziki ba mu wanda yake yin wannan idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba
0: To ko mai addinin Krista yace kan al'adar ta canfi ga karin bayani daga Elda Murika daga cocin Ekwa Gospel a tarayyar Najeriya
6: ko wanne rana tana da nata albarka shawaran da muke ba ma ma'aurata shine kar a yi aure lokacin ruwa don mutane ba za su ya su kasance ba kamar damuna haka ba mu da irin wannan al'ada sai dai ko wani lokaci mukan ba ma ma'aurata shawara su lura a lokacin daura aure domin in ka daura aure a lokacin ruwa na daya mutane ba su fita ba yawanci su je tun a kauye za su gonakin su don kuma cikin birni ne da kyar kaga mutum ya fita to dalilin da ake sa su sai aure lokacin da aka ruwa ya fara dokewa domin za su samu albarka mutane za su samu albarkun mutane kuma za ta taimaka musu lokacin ma abinci ya riga ya nuna da kowa zai kawo musu taimakonsa amma zancen lokacin aure wai in za a fi yaro zai ciwo ko kuma kaza-kaza babu da wannan al'ada
0: sai dai kuma wasu matasan na ganin wannan tsari a matsayin wata tsohuwar al'ada da ba ta da muhimmanci a wannan zamani to duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa Aisha Kabara wadda ta haɗo mana sautukan ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai anjiman ku.

0: To, an gaishe da Abdullahi Isa da wannan shiri nasa.
1: A duniya ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa.
0: To muna amfani da wannan dama wajen mika taziyar mu ga ɗaya daga cikin masu sauraron mu Umar Baban Yaya Sabon Gida wanda kuma ma'aikaci ne na gidan rediyon Fa'ida FM a Malam Madorin jihar Jigawa bisa rasuwar mahaifiyarsa a ranar Lahadi da fatan Allah ya mata rahama.
1: Sandan arewaci da naje su ma duk ana zance a rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birninmu zuwa ƙauye sai rediyon Faransa sashen Hausa. Rediyon Faransa sashen Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace.
0: Sai da fatan an yi shagata da wannan faifai dika-dika da wannan muka zo ƙarshen shirin, amma ga muhimman kanin labarin. Kun ji cewa wani harin dakarun sojin Najeriya ya tarwatsa yan bindiga a kan hanyarsa zuwa Kebbi daga jihar Zamfara. Sannan masu masana'antu a nahiyar Afirka sun bayyana farin cikin su a matsayin yan majalisar Amurka na farfado da shirin kasuwanci da aka yi lakabi da Agowa. Kazalika wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 ta kashe mutane tare da rushe gine-gine da kuma haddasa hasara mai tarin yawa. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin, a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Bashir Ibrahim Idris da ya haɗa mana wannan shiri da Mustapha Adebisi da ya sada ni da kowa kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na gabatar da labarin a daidai wannan lokaci ke cewa bisalamu.

0: kamar yadda aka jire da farko shirin wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamarin da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Akwai misalai da dama daga cikin ire-iren canfe-canfe na al'ada masu alaka da aure, kamar aminta da cewa akwai wata rana ko kuma wata da bai dace ba a yi aure cikin sa. Abin da ke nufi idan har aka yi aure a watannin ko kuma ranakun da basu kamata ba, ana iya rashin sa'a ga auren wanda zai kai auren ga mutuwa ko ya zama ba albarka. Alhaji Ali Gaidam da ya shaida lamarin a zamanin baya ya yi mana ƙarin bayani.
1: Alhaji, ga mun ga canfe-canfe da dama wanda wani ma ya faru a kan mu, wani ya faru a kan na gaba da wani ya faru a kan baya da mu, mun ga canfe-canfe da dama. Kamar misali a ce kada ka aure wannan tana jan kafa, kada ka aure za ta koyo muku arziki da sauransu da irin wannan, ko kuma a ce wannan mai fara kafa ce duk ga su ne wanda wasu ba su samu santuwa. Kafin a je a aure mace sai an je an yi wani canfe-canfe, an yi dube-dube, taurarin ko kwazo da ko da dai duk wannan canfe mun gan shi sosai a zamanin mu. Kuma sannan wani ma auren sai an yi shi ma da zarar wani abu ya faru kan yanci, wato a da mun gaya maka ba mata su inka ba ce ba matan ka za ba ce, maganganu iri-iri da ya canfe-canfe mun gan shi a dama. Salamu alaikum. Gaskiya a lokacin dukkan mu kusan mun yi amfani da shi, wani in sun canfa ya tabbata, wani kuma in an canfa ba zai tabbata ba, ƙarya ne tunda yanayin da aka wuce haka ake ganin sa. Amma gaskiya mun yi amfani da shi. Misali akwai wani abokin yanzu ya aure amma ya ce to ko da ka aure wannan matar za ku rayuwa da ita, za ku ci ku sha ku sha, ba za ku yaziki hannun ku. Ina raye ha yanzu kuma tabbas abincikan da ya ci, amma dai kan gaskiya bai yaziki ba, ka gan ya dubo wannan canfin ya alabun da ya faru sai ga kusan gaskiya ne. Amma mun daga kanmu ba mu wannan canfe-canfe ba, mun riga mun bar shi a baya. Amma a lokacin da mahaifiyata misali kamar da mahaifin wancan da samu saɓani, shi yana so ita kuma ce gaskiya ga abin da aka gaya mata, ko da ni auren ba zai alkhairi ba, dole kuma auren a wargaza auren.
0: To ko ya lamarin yake a zamanin yanzu? Malam Ma'azi Isa mai unguwar Karofi a cikin garin Bauchi shugaban al'umma ne ya mana tsokaci a kai.
2: Binciken nan abu ne mai kyau, ta nan da aka san shin yarinyan yaya take. Akwai yarinyan da suke kuda yake mutane mafi yawan mutane ba su gane ba cewar hali ne na mata ne yakan zo ne daga nono. Nono in uwa tana da fada ita ta yi fada, haka in uwa tana sata shi ita ta yi sata, haka in tana fasikanci. To shi yasa a takaice aka so a yi bincike a san yarin yaya suke wasu. Bayan haka kamar ciwon hauka ko ciwon farfadiya ko ciwon wani irin wanda shafi haka, ana gano irin na jini. To idan aka yi bincike kaga shi a gane cewar menene ya kawo haka, kai meye za ka sa ka je ka auri wancan wanda ke baka da kaza, idan kuka gina wani tushe ko kuma wani rayuwa na 'ya'yanku, kaga an likita yanayin halitta ko yanayin jini ko yanayin al'ada. Dalilin da ya sa kina ake wani bincike.
0: To irin waɗannan canfe-canfe dai na da yawa ciki, ko har da ƙin jinin jinsi na wata ƙabila bisa amanar cewa auren mutum daga wani gida ko yanki da ake zargi da wata ɗabi'a zai shafi zuri'a ko haifar ma'aurata. Wani canfin da ya zame wa yankin ƙasar Hausa alagagai kuma shi ne na duba tauraro ko sunaye ko wasu sufofi don kawai a gano ko za su dace ba tare da dogaro da tarbiyya ko addini ko gwajin lafiya ba. Batun da wasu dattijai suka yi mana tsokaci kan musallai da yadda lamarin yake a zamanin baya.
3: Farkon shekara shi ne almuharra, safar to shi ne mai zafi, ko tafiya ce ba a so ka yi a cikinta. In ta so samu da yawa wannan watan ka kyale shi, ko kai biki ko kai wani abu na ko tafiya ko wani abu na inda ba zama da ruwa kadan da ke shi. Safar din nan yana da zafi ko taurari suke ana ruwa aikin ana sha, akwai safar, akwai sha, akwai wannan wace ce taurarin da mata sunansu. To amma ita ta zo taurarin ita ma safar din, za ka ga gidaje na zubiya ana sha ana ruwa. In dai ruwa sauka wannan gwana samu ruwa, in dai wannan ran da safar din ce ta da zafi magana ta gaskiya. Eh, a safar din akwai abubuwan da ke faruwa. Na farko in ba Allah har yake namiji na garin ba, to ko ga gaimi ka zaki dikin da ke abin da zafi ko kuma shi abin ya dau zafi, to sai a ta rigima wannan zafin. Faɗaɗɗe ne, sananne ne, duk abin da in dai safar ne ina da zafi magana ta gaskiya. Mun samu labari gurin iyayenmu, su ma sun samu gurin iyayensu, kakanninmu kenan. To kuma har yanzu haka yake. To amma duk wasu abubuwan mun watsar da shi yanzu, zamani ya zo da shi, ba wani ganin cewa kowane wata mai zuwa aure za a yi. To amma a kiyaye, in kin yi in ma ba a yi ba, to a ɗaga. A ɗaga. Musamman watan gobe. ba shine maulidi ba wata da aka fi manzon Allah to duk a watannin ba ne fifi
4: amma to an waya su da sun yayi amma mu dai alama auren da ya ba a yi ba gaskiya a yi wannan camfin ba amma dai wa'ansu sun yi dan camfa-camfan an yi shi ana cewa mai farar kafa dan nima kishi ya ta haka aka mai farar kafa ce ya zo duk ya talauce duk kome nasa ya siyar haka aka gashi ya sani mun yi auren ƴaƴa la mai lafiya an yi shi an gama kuma ba mu canfo wani abu ba kuma bai same mu ba tunda sai ka canfa abu yake samu
0: addinin musulunci da na krista tare da masana kimiyya sun kore irin waɗannan canfe-canfe inda suka jaddada cewa abubuwan da suka dace a kula kafin aure su ne aminci tarbiyya dacewa addini da halayya da kuma gwajin lafiya wanda shi ne ke da amfani a zahiri kan haka ne muka ji ta bakin Malam Ali Dan Abba malamin addinin musulunci a Najeriya
5: shi canfi musulunci yayi hani da yansa saboda wani abu ne da zai karkatar da mutum daga kan asalin aqidar kadai ta kar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ku diya bar Allah saboda haka Allah ya rabu da shi a cikin fadin Allah Subhanahu wa Ta'ala yace ya maiki sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana shine majibancin al'amarin mu kuma ga Allah ne mu'mine suke dogara to dan haka idan mutum ya tafi harka na canfa-canfe an daura masa aure da wance ko tsarin su bai yi daidai ba ko su

0: ga iyaye inda suke aure da ƴaƴansu da wuri domin sauke ma kansu wasu wahalhalu.
1: Sai annawa ganin shine suna gudun ɗawainiya ne, amma wasu gudun nan ɗawainiyan ganin ciwon suna gudun yaron kada su fada cikin wani mummunan hali, kawai da sun ga sun samu wanda yake son su, miji ya zo, wasu ma za su gaba wani kokarin bincike kawai dai tunda ana so a kawo da yarinya daga gida a rage ɗawainiya sai ai maza a aurar da ita.
2: A ƙarshe miji daga bakin masaniyar zamantakewa ga abin da ta ce.
3: Mukan yi iya ƙoƙarin mu idan irin haka ta faru tsakanin yara da iyaye makan shigo ciki, mu tattauna da su mu gaya musu illolin abin, saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba, mafitan shine a yi haƙuri a gwada ma yarinya tarbiya kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
2: Talauci na taka muhimmiyar rawa wajen haddasa auren wuri. Don rage wannan matsala ya kamata gwamnati samar da hanyoyin rage talauci, inganta ilimi.
4: RFI. To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da malama Fatima Abubakar Zaria, mahaifiyar da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci.
5: Abinda yasa na aurar da ƴata ko in ce mahaifinta ya aurar da ita a wato kankanin shekaru, gaskiya saboda hali da muka tsinci kanmu na yanayin rayuwa.
6: Kina ganin cewa aurar da ita shine wani bangare na hani da talauci?
5: In na ce shine bangare na hani da talauci ban faɗa daidai ba, saboda me, komai na hannun Allah. Zai iya yiwuwa bayan ta yi auren Allah ya kawo mana wani abin da zai zama ya fawwala mana, ko kuma tana cin gidan auren nata ma kiga Allah ya fawwala mata burin da aka ɗauka a kanta a lokacin da an bari ta kai ainihin tunanin cigaba da karatu da wasu abubuwa. To ganin hakan ne yasa mahaifinta ya ga cewa tunda bai da hali to bara ya mata aure, don zai iya yiwuwa kila a cikin lokacin da aka ba da ita din ma in Allah Ubangiji ya kawo yanayi a can inda take mijin zai iya sa ta ci gaba da karatu.
6: Kamar a wani shekaru kuka ba da ita aure?
5: Tana shekara 14.
6: To a wannan shekara 13 ba ku ganin kun takaita mata wani bangare na rayuwarta?
5: Sosai kuwa, musamman ma ni uwa, saboda ina da bururruka kamar yadda na faɗa miki a baya a kanta.
6: A matsayinki na mahaifiya, wani rawa kika taka?
5: To kin san shi uba ko da yaushe shike ɗaukar ɗawainiyar komai na gida, duba da yanayi dai na yanzu da komai ya canza, ba a cewa an sake ma iyaye maza komai. A lokacin da na lura cewa ba shi da shi, ni ma ina yin daidai gwargwado in ga abin da zan yi.
6: Wani shawara zaki ga shuwagabannin mu gani da cewa an taimakawa ƴaƴa waɗanda dalilin talauci yake sa ake aurar da su da wuri,
5: waɗanda suke ganin cewa su suna da abin da za su yi ma nasu kuma har su ɗan taimaka mana wani, a rinƙa sa taimako a cikin al'amarin ilmantarwa duk da cewa akwai makarantun gwamnati da aka yi.
7: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
8: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
8: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
8: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Muhammad, masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya.
10: Ito da farko, yawancin abubuwan ya fi faruwa a karkara, mukan bi ƙauyuka, mukan bi karkara mu je mu wayar da musamman iyaye mata, saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada kwamiti sarakuna na garin hakimai, mukan zaunar da su mun nuna musu illan yin hakan, saboda ba ma yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci. To idan da farko an samu bangaren ilimi, iyaye sun fahimci abu, anan za su fara ganin illan abu. Misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16, 14, 15 an mata aure ba ta son mijin, har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa. To kin ga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara wa ina abin sun fi mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka, sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai.
6: Idan irin cases ya zo muku na cewa talauci

0: ta manyan laifuka ta duniya ICC da kuma hana ta yin aiki yadda ya dace. A shekarar da ta gabata, shugaban kasar Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka da ke kakaba wasu manyan alkalan kotun takunkumi da kuma yi musu barazana, yana mai cewa ba su da wata hujjar kamawa ko kuma hukunta Amurkawa.
1: RFI.
0: A Najeriya, hankalin masu lura da harkokin zaɓuɓɓuka a ƙasar ya kwanta bayan sanarwar da ƙungiyar tarayyar Turai wato EU ta bayar, inda ta ƙaryata rahoton kin amsa gayyatar hukumar zaben ƙasar domin sanya ido kan zaɓe wai saboda taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Cikin wata sanarwa, ƙungiyar ta EU ta bayyana amincewa da gayyatar hukumomin na Najeriya, inda ta tabbatar da shirinta na turo jami'anta don shiga saƙo da lungu na ƙasar a lokacin zaben na shekara mai zuwa. Wakilin mu Abauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana wannan rahoto.
2: Cikin sanarwar da jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya Gautier Magnod ya bayar, ya tabbatar da cewa da su za a dama a yayin babban zaben na Najeriya, inda za su sa ido kan duka matakan zaben ciki har da matakin karshe na sanar da sakamako. Yayin da wasu ke suka ra'ayin gayyato irin waɗannan kungiyoyin kasashen Turai don sa ido a zaɓuɓɓukan kasashe masu tasowa, a wajen Dr. Abubakar Al-Sadiq, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, zuwansu yana da matukar muhimmanci.
3: In aka yi zaɓe irin waɗannan kasashen har suka fito suka ce zaben nan da aka yi an tafka maguɗi ba a yi adalci ba, to ina tabbatar maka za a samu matsi da ƙauracewa daga kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin siyasa da ƙarfin makamai. Fitowa da sukan yi su ba da matsayi akan zaɓe yakan sa a ji tsoron ƙauracewa ƙasashen duniya da ƙungiyoyin duniya.
2: Tuni jami'in adawa a Najeriya suka jinjina ma wannan shawara ta hukumar EU, inda wani jigo a jami'ar PDP a yankin arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Siraji Adamu, wanda bai so in dauki muryarsa ba, ya bayyana cewa a baya har sun karaya da jin labarin rashin sa ido a zaben na Najeriya daga bangaren kungiyar tarayyar Turai wato EU. Shi kuwa Malam Kamal Ibrahim, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Bauchi, ya bayyana cewa tsarin sa ido a zaɓuɓɓuka bai takaita ga Najeriya kadai ba, tsari ne da ake yi a ko'ina a duniya.
4: Sa ido a zaɓe wannan abu ne da ake yi a duk duniya gabaki ɗaya, hatta na Amerika wadda ake la'akari da ita a matsayin uwar demokradiyya na duniya gabaki ɗaya, ita ma idan tana yin zaɓe ana zuwa a sanya ido. Idan na tuna da kyau a zaben da aka yi na Donald Trump, wasu masu sanya ido daga nan Najeriya sun je Amerika don su ga yadda ake zaɓe a Amerika, su ga yadda ake yi domin su ma su ƙaro ilimi.
2: Sai dai a nasa gefen, Dr. Abdullahi Yalwa, masharanci kan harkokin siyasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Bauchi, sa ido kan zaɓuɓɓukan ƙasashe masu tasowa alama ce da ke nuna cewa har yanzu siyasar ƙasashen ba ta gama nuna ba.
5: ‘Yan wancan ƙasashe na ganin cewa wayewa da ƙwarancewa na 'yan kasashe, musamman waɗanda suke tasowa ko kuma waɗanda ba su ci gaba ba, bai kai su gudanar da al'amuransu su ya su cikin aminci da inganci ba. Sannan a ɓangaren 'yan irin ƙasan da ake zuwa kamar tamu Najeriya, musamman waɗanda suka kasance a wajen gwamnati, al'amari ne da ke ƙarfafa musu gwiwa.
2: A halin da ake ciki, duk da cewa ta musanta batun kin amsa gayyata zuwa Najeriya don sa ido a zaben ƙasar, amma jami'an kungiyar ta EU za su tattauna batutuwa da dama da hukumomin Najeriya, ciki har da batun tsaron jami'ansu da masu kada ƙuri'a. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Madalla, yanzu za mu je ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
6: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kuna tare da Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan lokaci ya leƙa arewacin Najeriya, ya kuma mayar da hankali akan yadda har yanzu talauci na tilasawa wasu iyaye yi wa ‘ya’yansu mata aure tun suna da ƙananan shekaru. Akan samu ɗaiɗaikun iyaye musamman a yankunan karkara.

0: mata masu fakewa da sunan talauci suna hana ƴaƴansu mata zuwa makaranta don neman ilimi sai dai a dora musu talla sannan da zarar ƴata dan yi girma sai su aurar da ita domin a cewar su yin hakan kan dauke musu wasu nauye-nauye na ciyarwa tabbatarwa ilmantarwa da dai sauransu da yake akwai kungiyoyi masu kare haƙƙin yara mata da kan yi fadakarwa su kuma wayarwa iyaye kai akan muhimmancin ilmantar da yara mata to sai dai duk da wannan kokari bayanai sun nuna ana kan fama da matsalar a wasu yankunan kasar musamman a irin lokacin nan da matsalar tsananin tsadar rayuwa na kan gaba daga cikin manyan matsalolin da suka addabi Najeriya Mai sauraro, za mu shiga gundarin shirin yanzu inda za ku ji tattaunawar mu da Malama Fatima Abubakar Zaria. Wata mahaifiya da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci. Sai kuma Hajiya Aisha Muhammad, masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata. Amma kafin nan, wakiliyar mu daga jihar Kaduna, Najeriya, Hadiza Suleiman ta haɗa mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
2: Talauci na daga cikin manyan matsalolin dake addabar al'umma yana sa iyaye da dama su fuskanci matsin rayuwa wanda hakan ka sa su yanke shawaran aurar da ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata tun suna kanana domin rage nauyin ciyarwa da kuma kula da su a dalilin haka shirin rayuwa ta ya tattauna akan yadda iyaye suke aurar da ƴaƴansu da wuri mun ji daga bakin Hajiya Nafisa Adamu inda tace
3: kin san idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalan aure ko in ce akai manzalan aure sai ka aurar da shi ka ba mu wani ajiya ba baka ajiye ba baka ma wani ajiya ba sai kaga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran dake gaban ka
2: a dalilin haka muka ji ra'ayoyin al'umma game da yadda talauci ke sa iyaye su aurar da ƴaƴansu da wuri
4: wasu lokutan iyaye sukan so su aurar da ƴaƴansu ne da wuri saboda su kansu abubuwan da za su bukata don su wadatar da ƴaƴansu da shi iyalinsu da su ba su da shi
5: talauci na taka muhimmiyar rawa ga iyaye inda suke aure da ƴaƴansu da wuri domin sauƙaƙe ma kansu wasu halalu
6: sai annawa ganin shine suna gudun ɗawainiya ne amma wasu gudun nan ɗawainiyan ganin ciwon suna gudun yaron kada su fada cikin wani mummunan hali kawai da sun ga sun samu wanda yake son su miji ya zo wasu ma za su gaba wani kokarin bincike kawai dai tunda ana so a kawo da yarinya daga gida a rage ɗawainiya sai a yi maza a aurar da ita
2: a ƙarshe mun ji daga bakin masaniyar zamantakewa ga abin da ta ce
7: mukan yi iya ƙoƙarin mu idan irin haka ta faru tsakanin yara da iyaye makan shigo ciki mu tattauna da su mu ga ya musu illolin abin saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba mafitan shine ayi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya
2: talauci na taka muhimmiyar rawa wajen haddasa auren wuri don rage wannan matsala ya kamata gwamnati samar da hanyoyin rage talauci inganta ilimi
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan yanzu sai zantawarta da Malama Fatima Abubakar Zaria mahaifiyar da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci
8: abinda yasa na aurar da ƴata ko in ce mahaifinta ya aurar da ita a wato kankanin shekaru gaskiya saboda hali da muka tsinci kanmu na yanayin rayuwa
9: kina ganin cewa aurar da ita shine wani bangare na hani da talauci
8: in nace shine bangare na hani da talauci ban fada daidai ba saboda me komai yana hannun Allah zai iya yiwa bayan tai auren Allah ya kawo mana wani abin da zai zama ya fawala mana ko kuma tana can gidan auren nata ma kiga Allah ya fawala mata burin da aka dauka akan ta a lokacin da an bari ta kai ainihin tunanin ci gaba da karatu da wasu abubuwa to ganin hakan ne yasa mahaifinta ya ga cewa tunda bai da hali to bara ya mata aure dan zai iya yiwa kila a cikin lokacin da aka bada ita din ma in Allah ubangiji ya kawo yanayi a can inda take mijin zai yasa ta ci gaba da karatu
9: kaman a wani shekaru kuka bada ita aure
8: tana shekara 14
9: to a wannan shekara 13 ba ku ganin kun takaita mata wani bangare na rayuwarta
8: sosai kuwa musamman ma ni uwa saboda ina da burruka kamar da na faɗa miki a baya akan ta
9: a matsayinki na mahaifiya wani rawa kika taka
8: to kin san shi uba ko da yaushe shike daukar dawainiyar komai na gida duba da yanayi dai na yanzu da komai ya canza ba a cewa an sake ma iyaye maza komai a lokacin da na lura cewa ba shi da shi ni ma ina yin daidai gurgudu in ga abin da zan yi
9: ne shawara zaki ga shugabannin mu gani da cewa an taimaka wa yaya waɗanda dalilin talauci yake sa ake aurar da su da wuri
8: waɗanda suke ganin cewa su suna da abin da za su yi mana su kuma har su dan taimaka mana wani a rinka sa taimako a cikin al'amarin ilmantarwa duk da cewa akwai makarantun gwamnati da aka yi
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
10: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
0: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Muhammad masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya
12: eto da farko yawancin abubuwan ya faruwa a karkara mukan bi ƙauyuka mukan bi karkara mu je mu wayar da musamman iyaye mata saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai mukan zaunar da su mun na musu illan yin hakan saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci to idan da farko an samu bangaren ilimi iyaye sun fahimci abu anan za su fara ganin illan abu misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16 14 15 amma ta aure ba ta san mijin har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa to kin ga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara a kawai ina abin sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka sai kiga muna samun sara gaskiya sosai
9: idan irin cases ya zo muku na cewa talauci shi yake haifar da aure da ya da wuri ta wani bangare kuke shigowa domin taimakawa al'amara
12: a da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inganta take ta tafi ta aikatau ana ganin ai kamar ai talauci talauci na daya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan a zaki je ki samu gida daya mutun ne karamin bayi da wani shekaru amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku yara sun kai 10 kuma wannan ƴaƴan yara sai da zai da su
9: kina rufin cewa shi talauci yana taka rawan gani kenan gurin aure da ƴaƴa da wuri
12: ya yana da shi saboda mutun yana ganin ƴaƴa da yawa sun mai yawa a gaban shi so kuma bai da da zai cin da yaban suna zuwa tallan ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya sai dai su je talla su dawo
9: ko kuma wani rawa kuke taka ganin cewa kun jawo hankalin gwamnati ta tallafa wa mutane da hanyoyin da za a bawa yarinya ilimi
12: farko gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara makaranta ilimi yana da matukar muhimmanci
9: to a bangaren iyaye wani shawara kuke ba wa iyaye
12: kullum muna nuna ma iyaye daga birni har karkara abu na farko shine muna nuna ma iyaye su ba ma ƴaƴansu ilimi idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi
0: tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Aisha Muhammad masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata a Najeriya gare ku masu saurare ya kuke ganin za a shawo kan wannan matsala ta tsadar rayuwa da wasu iyaye ke fakewa da ita wajen yi wa ƴaƴansu mata auren wuri wani kira ko jan hankali za ku yi wa iyaye game da batun sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kaduna Hadiza Suleiman Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
13: an gaishe da Zainab Ibrahim
14: RFI
13: kuma sai shirin mu na nishadi
15: Shirin na nishadi zai fara ne da labarin Bernard Castel mai shekaru 54 a duniya dan kasar Faransa wanda zaka sunan sa ya shiga cikin kundin da ake sanya sunayen wadanda suka fi nuna bajinta a duniya na World Confection of the Year bisa bajinta da ya nuna a gasan gasa kayan kwalam da mashi na shekara ta 2026 ya zaka dai Bernard Castel ya kafa wani babban tarihi a wannan shekara bayan da aka nada shi a matsayin goni na gasa kayan kwalam da mashi da suka hada da Brady Cake Greba Meat Pie da dai sauransu ya zaka dai za a iya cewa ya fi kowa himma a wannan fage To wani babban labari da ya mamaye Hollywood a yau talata shine ya banda sabon fim din nan Cypher na kamfanin Warner Bros mai suna The End of the Oak Street ya samu bayan ya fara bayyana a gidajen kallo wanda taurari Anne Hathaway da Ewan McGregor suka jari gamar sa A lokaci guda kuma fim din Spider-Man Brand New Day ya kafa tarihin zama fim din Hollywood da ya fi kowanne kawo kuɗi a ƙasar India yayin da kamfanin Spotify ya sanar da kaddamar da sabon tsarin sanya alama ta musamman ga waƙoƙin da aka kirkira da fasahar AI. A gefen rayuwar taurari tsofaffin ma'auratan nan Brad Pitt da Angelina Jolie sun sake ɗaukar hankalin duniya ta hanyar fitar da jawabi game da matsalolin rayuwarsu inda Pitt ya magantu kan matsalanciyar damuwa da ya fuskanta lokacin rabuwar aurensu ita kuma Jolie ta bayyana yadda sabon fit ɗinta Without Blood yake koyarwa kan yadda za ka fice daga raɗaɗin rayuwa haka zalika a masana'antar ta nuna alhini rashin tsohuwar shahararriyar jarima Jane Lodge wadda ta riga mu gidan gaskiya tana da shekaru 99 a duniya to wani babban labarin masana'antar Nollywood da ya fi daukar hankali a yau talata shine shigar karar da jarima Rita Edochi Kotu da Judy Austin ta yi inda take neman diyar naira biliyan 1 saboda zargin bata mata suna a shafukan sada zumunta Rita Edochi ta mayar da martani ta hanyar kin karbar sammacin kotu tana mai jaddada cewa matar Yuli Edochi guda ɗaya ce ta sani wato Queen Mae lambarin da ya sake rurrubuta wutar rarrabuwar kawuna a cikin gidan nasu a gefe guda kuma fitacciyar jarima kuma mai shirya fina-finai Funke Akindele ta fito ta ƙaryata jita-jitar mutuwar daraktan sabon fim ɗinta mai suna The Four sakamakon hadari inda ta soki masu yaɗa labarin ƙarya dan neman mabiya
16: To da fatan mai sauraro ya nishadantu da wannan shiri
17: RFI
16: Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro
18: Masu sauraro barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Kabir Muhammad Dan Bauchi sunana kenan kuma jagoran shirin a wannan lokaci Masoya kwallon kafa a Nigeria sun fara nuna bacin rai da gazawar tawagogin kwallon kafar kasar musamman bayan da Super Falcons ta bi sahun Super Eagles wajen gaza samun tikitin haskawa a gasar cin kofin duniya ta mata da ke tafe a badi bayan da Kamaru ta yi waje da ita a gasar cin kofin Afirka da ke gudana a Morocco a gefe guda aka ga yadda Burkina Faso ta hana tawagar Flying Eagles daman halartar gasar cin kofin Afirka wannan ya sanya wasu ƴan Najeriya tsananta kiranye-kiranyen ganin an yi garan bawul a hukumar wasannin kasar don dawo da karsashin kasar a wannan fanni wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a shirin namu na yau inda zamu fara da sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Alhaji Zubairu mai shinkafa kwanton kwaro jihar Neja Gaskiya dai ɗaya ce kuma daga kinta sai bata ba abun da ke durkusar da sha'anin kwallon kafa a Najeriya illa cin hanci da rashawa da tsabagen son zuciya sannan kusan ƴan wasan da suke takawa Najeriya leda ƴan kudancin Najeriya ne ba a saka ƴan arewacin Najeriya a ciki sannan akwai sakacin rashin shiri da wuri Sanusi Madatai da Magaram ganin cewa duk kasashen da ke samun nasara a fagen kollon kafa suna dogaro ne kan tsayayyen tsari na horar da kananan yara da matasan su. Ina ganin kawai garan bawul din da ya kamata Najeriya ta yi ta hanyar zakulo hazakan matasa da kuma kula da su yadda ya dace. Insha Allah za su mai gurbin tsofaffin ƴan wasan kasar da a baya yake yin kaca-kaca da abokan karawarsu. Sai sakon Imrana Hassan Madaha Bako daga birnin Wagadugo da ke Burkina Faso. Tabbas ƴan wasan kwallon kafa ta Najeriya sun gaji domin yadda muka san suna wasa ba haka muka gani ba. Jamil Nuhu Minjibir, ga sakon ka nan. Sun yi daidai, sun yi wasa, an kibiya musu bukatunsu, ta yaya za su yi wasa har a samu nasara? Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale likitan radio. Gaskiya a Najeriya ba wai harkan kwallon kafa kaɗai yake fuskantar koma baya ba, komai taɓarɓarewa yake. Shugabanni sai sun cire son rai, sun ɗauki matakin ba sani ba sabo wajen ɗaukan ƙwararrun ‘yan wasa, da haka ne za a dawo da martabar wasan kwallon kafa a Najeriya. Ibrahim Adamu Difa, hakan ya yi daidai domin koda sun je ba abin da za su tsinana. Injiniya Amin Talba, rashin ƙwarewa da lalacewa da son kai su ne gaba-gaba wajen koma bayanmu. Kada shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International a Rafai cikin shirin Ra'ayoyin Ku masu saurare. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347063661. Sai ra'ayin malami na gaba, Buhari Haruna, wannan alhakinmu ne yake bin su, don haka Allah ya ƙara. Sabiu Manzo, komai kabilanci, siyasa da ɓangaranci, ya ba za a samu matsala ba. Sai sakon Ibrahim Tila Abulam, gara da suka fadi tun yanzu wallahi. Yunusa Tanko Bani Mbaka, Allah ya sa kada su kuma taɓuka wani abin a zo a gani. Muntari Sada, taɓarɓarewar shugabanci. Nasir Mustapha, komai ya zama siyasa. Abiyu Zakariya Abdullahi, menene abin damuwa idan maza sun kasa abu sai a ce mata za su yi? Bayan babu tafi komai yawa a Najeriya. Wasilu Wasili, ba na fata ma Najeriya ta ƙara zuwa gasar gaba ɗaya, tunda ita ma gasar ta zama son zuciya. Anas Rabiul Muhammad daga nan Funtuwa, jihar Katsina, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi, tsokacin da zan yi ganin cewa duk kasashen da ke samun nasara a fagen kwallon kafa suna dogaro ne da kan tsayayyen tsari na horar da kananan yara da matasa. Ina ganin kawai garan bawul din da ya kamata Najeriya ta yi ta hanyar zakulo hazikan matasa da kuma kula da su yadda ya dace, insha Allah za su mai gurbin tsofaffin ‘yan wasan kasar da a baya suke taɓuka abin a zo a gani. Za mu ja labulan shirin namu, kuma tare da fatan masu sauraro kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mai zai hana ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, musamman injiniyanmu Hassan Alhassan ɗan mutan Sulaija, naku Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya kuma na gabatar, nake fata za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun da lafiya ga kanin labarin da muke ta fada su. Ma'aikatan jiragen sama a Najeriya sun haramta wasu jiragen sama tashi sakamakon zanga-zangar da suka gudanar. Tsananin sanyi ya haddasa saukar dusar kankara a Afirka ta Kudu. Sannan Lebanon ta zama ƙasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta rushe dokar yanke hukuncin kisa. Toma da layin zuga labarin BW. Kungiyoyin kwadago na ma'aikatan sufurin jiragen sama da suka hadar da Nuwate da Atsan a Najeriya sun tsayar da zirga-zirgar jirage a manyan filayen jiragen saman da Lagos da Abuja. Ma'aikatan da suka fusata ne, wato sun fusata ne bayan cikar wa'adin kwanaki 7 da suka baiwa kamfanonin jirage don magance matsalolinsu, wanda hakan ya sa suka fito zanga-zanga tare da killace kofofin tashi da saukar jiragen. Babban dalilin wannan yatin aiki shine zargin danniya da kungiyoyin kiwa babban kamfanin jirgin sama na Apis, inda suka ce kamfanin ya ki amincewa ma'aikatansa shiga kungiyoyin kwadago, wanda hakan ya saba wa dokokin aiki na ƙasa da ƙasa. Baya ga batun kungiyoyin kwadago, akwai kuma takaddama ta kuɗi tsakanin kungiyoyin da kuma kamfanonin jiragen sama. Kungiyoyin fararen hula a Ghana sun koka game da yadda gwamnati ke jan ƙafa wajen tabbatar da dokar hukunta masu zargin mutane da maita. A Ghana dai ana samun ƙaruwar mutanen da ake zargin su da maita, inda mutane ke ɗaukar doka a hannunsu. Yan watannin da suka gabata, labarin wata tsohuwa 'yar shekaru 80 ya girgiza ƙasar, inda matasa ƴan Tamori suka hallaka ta kawai saboda an zarge ta da aikata maita. Wannan ce ta sanya ƴan kungiyoyin da sauran jama'a suka matsawa majalisun dokokin ƙasar yin dokar haramta ɗaukar doka a hannukan waɗanda ake zargi da maita, amma kuma har yanzu gwamnati bata sanya hannu kan wannan doka ba. Yanzu kuma sai Afirka ta Kudu, inda bayanai ke cewa tsananin sanyi ya haddasa saukar dusar kankara a wasu yankuna, wato yankunan ƙasar, musamman yankin KwaZulu-Natal da kuma Free State. Wasu fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta sun nuna yadda tsaunuka a waɗannan yankuna suka zama farare tas sakamakon lullube su da dusar kankarar da ke zuba ta yi. Saukar dusar kankara ya ƙara tsananta sanyin da ake fama da shi, yayin da mahukunta suka fara baiwa jama'a shawarwarin hanyoyin da za su bi wajen kare lafiyar jikinsu.
2: RFI.
0: Akalla mutane 18 ne suka mutu a arewacin Masar, akasari yara masu shekaru 13 zuwa 14, lokacin da motocin akurukura biyu dauke da yan bari masu kai karo da juna. Ma'aikatan lafiyar Masar ta ce mutane 47 sun jikkata a hatsarin da ya faru a yankin Dawawis na jihar Ismailiya. Bayanai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na cewa adadin mutanen da suka mutu a sakamakon cutar Ebola ya zarta 2000, yayin da har yanzu ake ci gaba da kokawar shawo kan yaduwar cutar. Akalla mutane 1000 cikin wannan adadi sun mutu ne cikin makonni 3 da suka gabata bisa alƙalamin gwamnati. Gidiga ta nuna cewa cutar ta kama mutane 4381 kawo yanzu cikin larduna guda 5 na ƙasar. Cutar Ebola ita ce cuta mafi saurin yaduwa da kuma kisan jama'a a nahiyar Afirka, a inda wata gidiga ta nuna cewa a shekarar 2014 zuwa 2016 da ta barke ta kashe mutane 11,310. Lebanon ta zama ƙasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta soke hukuncin kisa a ƙarƙashin dokokinta, inda ta maye gurbinsa da hukuncin ɗaurin rai da rai da kuma aiki mai tsanani a gidan yari. Mafi yawancin 'yan majalisar dokokin ƙasar, su 128 sun amince da tsarin soke dokar, sai dai bai shafi yankunan da Hezbollah ke riƙe da ikonsu ba. Da yake yi wa kamfanin dillancin labarin Faransa AFP ƙarin haske, Ramzi Qais, wani babban mai bincike a ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch a ƙasar, ya ce wannan wani cigaba ne mai manci ga tarihin kasar, wanda kawo wato ya kawo ƙarshen hukunci na mugunta da tsanani da ake yankewa mutane. Ko da yake rabon da kasar ta zartar da hukuncin kisa tun 2004, amma ƙarƙashin dokokin akwai hukunci kafin yanzu da aka kawo ƙarshen sa a hukumance. Kafafen yada labarai na Amurka sun ruwaito cewa shugaba Donald Trump ya sauya jirgin sama a asirce, yayin da yake barin taron kungiyar tsaro ta NATO a Turkiya a watan da ya gabata, inda ya bi karamin jirgin soji bayan an yi jigilarsa a kwantinar ɗaukar abinci a matsayin kariya daga barazanar hare-haren Iran. Amurka ta sanar da kwace takardar shaidar bizar kasar guda 175,000 da aka baiwa 'yan kasashen waje ƙarƙashin shugaba Donald Trump. Wannan mataki na zuwa ne daidai lokacin da gwamnati mai ci a kasar ke ƙara kaimi wajen korar bakin haure da kuma tsaurara matakan shiga kasar. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar, ta ce mafi yawan mutanen da aka kwace bizar da aka ba su ne tun wato sun take wasu dokokin shiga kasar ko kuma sun aikata wa Amurkawa wani laifi musamman na damfara. Ma'aikatar ta buga misali da wani mutum da aka kama da laifin yunkurin aikata fyaɗe, wani kuma da laifin garkuwa da mutane da safarar bil'adama da su dai sauran laifuffuka. A watan Janairu kadan an kwace bizar mutane a Amurka sama da 1,000. Har yanzu a Amurka wasu manyan kungiyoyin kare haƙƙin dan adam guda 4 sun maka shugaban kasar Donald Trump a gaban kotu bisa zarginsa da yunkurin cin dunduniyar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da kuma hana ta yin aiki yadda ya dace. A shekarar da ta gabata, shugaban kasar Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka da ke kakaba wasu manyan alƙalan kotun takunkumi da kuma yi musu barazana, yana mai cewa ba su da wata hujjar kamawa ko kuma hukunta Amurkawa.
2: RFI
0: A Najeriya, hankalin masu lura da harkokin zaɓuɓɓuka a ƙasar ya kwanta bayan sanarwar da kungiyar tarayyar Turai wato EU ta bayar, inda ta ƙaryata rahoton kin amsa gayyatar hukumar zaben ƙasar domin sanya ido kan zaɓe wai saboda taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Cikin wata sanarwa, kungiyar ta EU ta bayyana amincewa da gayyatar hukumomin na Najeriya, inda ta tabbatar da shirinta na turo jami'anta don shiga saƙo da lungu na ƙasar a lokacin zaben na shekara mai zuwa. Wakilin mu Abauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana wannan rahoto.
3: Cikin sanarwar da jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya Gautier Magnod ya bayar, ya tabbatar da cewa da su za a dama a yayin babban zaben na Najeriya, inda za su sa ido kan dukkan matakan zaben ciki har da matakin karshe na sanar da sakamako. Yayin da wasu ke suka ra'ayin gayyato irin waɗannan kungiyoyin ƙasashen Turai don sa ido a zaɓuɓɓukan ƙasashe masu tasowa, a wajen Dr. Abubakar Al-Sadiq, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, zuwansu yana da matuƙar muhimmanci.
4: In aka yi zaɓe irin waɗannan ƙasashen har suka fito suka ce zaɓen nan da aka yi an tafka maguɗi ba a yi adalci ba, to ina tabbatar maka za a samu matsi da ƙauracewa daga ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin siyasa da ƙarfin makamai. Fitowa da sukan yi su ba da matsayi a kan zaɓe yakan sa a ji tsoron ƙauracewa ƙasashen duniya da ƙungiyoyin duniya.
3: Tuni jam'iyyun adawa a Najeriya suka jinjina ma wannan shawara ta hukumar EU, inda wani jigo a jam'iyyar PDP a yankin arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Siraj Adamu, wanda bai so in dauki muryarsa ba, ya bayyana cewa a baya har sun karaya da jin labarin rashin sa ido a zaben na Najeriya daga bangaren kungiyar tarayyar Turai wato EU. Shi kuwa Malam Kamal Ibrahim, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Bauchi, ya bayyana cewa tsarin sa ido a zaɓuɓɓuka bai takaita ga Najeriya kaɗai ba, tsari ne da ake yi a ko'ina a duniya.
5: Sa ido a zaɓe wannan abu ne da ake yi a duk duniya gabaki ɗaya, hatta na Amerika wadda ake la'akari da ita a matsayin uwar demokradiyya na duniya gabaki ɗaya, ita ma idan tana yin zaɓe ana zuwa a sanya ido. Idan na tuna da kyau a zaben da aka yi na Donald Trump, wasu masu sanya ido daga nan Najeriya sun je Amerika don su ga yadda ake zaɓe a Amerika, su ga yadda ake yi domin su ma su ƙaro ilimi.
3: Sai dai a nasa gefen, Dr. Abdullahi Yalwa, masharanci kan harkokin siyasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Bauchi, sa ido kan zaɓuɓɓukan ƙasashe masu tasowa alama ce da ke nuna cewa har yanzu siyasar ƙasashen ba ta gama nuna ba.
6: ‘Yan wancan ƙasashe na ganin cewa wayewa da ƙwarancewa na 'yan ƙasashe, musamman waɗanda suke tasowa ko kuma waɗanda ba su ci gaba ba, bai kai su gudanar da al'amuransu su ya su cikin aminci da inganci ba. Sannan a ɓangaren 'yan irin ƙasan da ake zuwa kamar tamu Najeriya, musamman waɗanda suka kasance a wajen gwamnati, al'amari ne da ke ƙarfafa musu gwiwa.
3: A halin da ake ciki, duk da cewa ta musanta batun kin amsa gayyata zuwa Najeriya don sa ido a zaben ƙasar, amma jami'an kungiyar ta EU za su tattauna batutuwa da dama da hukumomin Najeriya, ciki har da batun tsaron jami'ansu da masu kada ƙuri'a. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Madalla, yanzu za mu je ga shirin rayuwata.
7: Rayuwata. Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara, tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Kuna tare da Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na wannan lokaci ya leka arewacin Najeriya ya kuma mayar da hankali akan yadda har yanzu talauci na tilasawa wasu iyaye yi wa ƴaƴansu mata aure tun suna da ƙananan shekaru. Akan samu ɗaiɗaikun iyaye musamman a yankunan karkara masu fakewa da sunan talauci suna hana ƴaƴansu mata zuwa makaranta don neman ilimi. Sai dai a dora musu talla sannan da zarar yata danyi girma sai su aurar da ita domin a cewar su yin hakan kan dauke musu wasu nauye-nauye na ciyarwa tabatarwa ilmantarwa da dai sauransu. Koda yake akwai kungiyoyi masu kare haƙƙin yara mata da kan yi fadakarwa su kuma wayarwa iyaye kai akan muhimmancin ilmantar da yara mata, to sai dai duk da wannan kokari bayanai sun nuna ana kan fama da matsalar a wasu yankunan kasar musamman a irin lokacin nan da matsalar tsananin tsadar rayuwa na kan gaba daga cikin manyan matsalolin da suka addabi Najeriya. Mai sauraro, za mu shiga gundarin shirin yanzu inda za ku ji tattaunawarmu da Malama Fatima Abubakar Zaria, wata mahaifiya da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci. Sai kuma Hajiya Aisha Muhammad, masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kaduna, Najeriya, Hadiza Suleiman, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
9: Talauci na daga cikin manyan matsalolin da ke addabar al'umma, yana sa iyaye da dama su fuskanci matsin rayuwa wanda hakan ka sa su yanke shawaran aurar da ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata tun suna ƙanana domin rage nauyin ciyarwa da kuma kula da su. A dalilin haka shirin rayuwa ta ya tattauna akan yadda iyaye suke aurar da ƴaƴansu da wuri. Mun ji daga bakin Hajiya Nafisa Adamu inda ta ce,
10: kin san idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gabanka, idan kaga yaro ya isa manzalan aure ko in ce akai manzalan aure sai ka aurar da shi, ka ba mu wani ajiya ba, baka ajiye ba, baka ma wani ajiya ba, sai kaga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gabanka.
9: A dalilin haka muka ji ra'ayoyin al'umma game da yadda talauci ke sa iyaye su aurar da ƴaƴansu da wuri.
11: Wasu lokutan iyaye sukan so su aurar da ƴaƴansu ne da wuri saboda su kansu abubuwan da za su bukata don su wadatar da ƴaƴansu da shi, iyalinsu da su ba su da shi.
12: Talauci na taka muhimmiyar rawa ga iyaye inda suke aure da ƴaƴansu da wuri domin sauƙaƙe ma kansu wasu wahalhalu.
13: Ta annawa ganin shine suna gudun ɗawainiya ne, amma wasu gudun nan ɗawainiyan ganin ciwon suna gudun yaron kada su fada cikin wani mummunan hali, kawai da sun ga sun samu wanda yake son su, miji ya zo, wasu ma za su gaba wani kokarin bincike kawai dai tunda ana so a kawo da yarinya daga gida a rage ɗawainiya sai a yi maza a aurar da ita.
9: A ƙarshe mun ji daga bakin masaniyar zamantakewa ga abin da ta ce,
14: mukan yi iya ƙoƙarinmu idan irin haka ta faru tsakanin yara da iyaye makan shigo ciki, mu tattauna da su mu gaya musu illolin abin, saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba, mafitan shine a yi haƙuri a gwada ma yarinya tarbiya kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
9: Talauci na taka muhimmiyar rawa wajen haddasa auren wuri. Don rage wannan matsala ya kamata gwamnati samar da hanyoyin rage talauci, inganta ilimi.
2: RFI.
7: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Fatima Abubakar Zaria, mahaifiyar da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci.
15: Abinda ya sa na aurar da ƴata ko in ce mahaifinta ya aurar da ita a wato ƙanƙanin shekaru, gaskiya saboda hali da muka tsinci kanmu na yanayin rayuwa.
16: Kina ganin cewa aurar da ita shine wani bangare na hani da talauci?
15: In na ce shine bangare na hani da talauci ban faɗa daidai ba, saboda me komai na hannun Allah. Zai iya yiwuwa bayan ta yi auren Allah ya kawo mana wani abin da zai zama ya fawala mana, ko kuma tana cin gidan auren nata ma kiga Allah ya fawala mata burin da aka dauka akanta a lokacin da an bari ta kai ainihin tunanin ci gaba da karatu da wasu abubuwa. To ganin hakan ne yasa mahaifinta ya ga cewa tunda bai da hali to bara ya mata aure, dan zai iya yiwa kila a cikin lokacin da aka ba da ita din ma in Allah Ubangiji ya kawo yanayi a can inda take mijin zai yasa ta ci gaba da karatu.
16: Kamar a wani shekaru kuka ba da ita aure?
15: Tana shekara 14.
16: To a wannan shekara 13 ba ku ganin kun takaita mata wani bangare na rayuwarta?
15: Sosai kuwa, musamman ma ni uwa, saboda ina da bururruka kamar yadda na faɗa miki a baya akan ta.
16: A matsayinki na mahaifiya, wani rawa kika taka?
15: To kin san shi uba ko da yaushe shike daukar dawainiyar komai na gida, duba da yanayi dai na yanzu da komai ya canza ba a cewa an sake ma iyaye maza komai. A lokacin da na lura cewa ba shi da shi, ni ma ina yin daidai gurgudu in ga abin da zan yi.
16: Wani shawara zaki ga shuwagabannin mu gani da cewa an taimaka wa ƴaƴa waɗanda dalilin talauci yake sa ake aurar da su da wuri,
15: waɗanda suke ganin cewa su suna da abin da za su yi mana, su kuma har su dan taimaka mana wani, a rinka sa taimako a cikin al'amarin ilmantarwa duk da cewa akwai makarantun gwamnati da aka yi.
8: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
18: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Aisha Muhammad, masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya.
19: Eto da farko, yawancin abubuwan ya fi faruwa a karkara, mukan bi ƙauyuka, mukan bi karkara mu je mu wayar da musamman iyaye mata, saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai, mukan zaunar da su mun nuna musu illan yin hakan, saboda ba ma yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci. To idan da farko an samu bangaren ilimi, iyaye sun fahimci abu, anan za su fara ganin illan abu. Misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16 14 15 an mata aure ba ta san mijin, har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa. To kin ga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wa'innan abin, sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka, sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai.
16: Idan irin cases ya zo muku na cewa talauci shi yake haifar da aurar da ƴa da wuri, ta wani bangare kuke shigowa domin taimakawa lamarin?
19: A da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta yi aikatau, ana ganin ai kamar ai talauci. Talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka. Idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan, a zaki je ki samu gida ɗaya, mutum ne karamin bayi da wani shekaru, amma ki je ki samu ki tadda shi da mata uku, yara sun kai 10 kuma wannan ƴaƴan yara sai da zai da su.
16: Kina rufin cewa shi talauci yana taka rawan gani kenan gurin aurar da ƴaƴa da wuri?
19: Ya yana da shi, saboda mutum yana ganin ƴaƴa da yawa sun mai yawa a gaban shi, so kuma bai da da zai cin da yaban nan suna zuwa tallan, ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya, sai dai su je tallan su dawo.
16: Ku kuma wani rawa kuke takawa ganin cewa kun jawo hankalin gwamnati ta tallafa wa mutane da hanyoyin da za a bawa yarinya ilimi?
19: Farko gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara, makaranta ilimi yana da matukar muhimmanci.
16: To a bangaren iyaye, wani shawara kuke ba wa iyaye?
19: Kullum muna nuna ma iyaye daga birni har karkara, abu na farko shine muna nuna ma iyaye su ba ma ƴaƴansu ilimi. Idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi, saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi.
18: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Aisha Muhammad, masaniya kuma mai kare haƙƙin yara mata a Najeriya. Gare ku masu saurare, Ya kuke ganin za a shawo kan wannan matsala ta tsadar rayuwa da wasu iyaye ke fakewa da ita wajen yi wa ƴaƴansu mata auren wuri? Wani kira ko jan hankali za ku yi wa iyaye game da batun? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaishe da Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: Kuma sai shirinmu na nishadi.
20: Shirin na nishadi zai fara ne da labarin Bernard Castel mai shekaru 54 a duniya dan kasar Faransa wanda zaka sunan sa shiga cikin kundin da ake sanya sunayen wadanda suka fi nuna bajinta a duniya na World Confection of the Year bisa bajinta da ya nuna a gasan gasa kayan kwalam da mashi na shekara ta 2026. Ya zaka dai Bernard Castel ya kafa wani babban tarihi a wannan shekara bayan da aka nada shi a matsayin goni na gasa kayan kwalam da mashi da suka hada da biredi, cake, greba, meat pie da dai sauransu. Ya zaka dai za a iya cewa ya fi kowa himma a wannan fage. Wani babban labari da ya mamaye Hollywood a yau Talata shine yaban da sabon fim din nan Cypher na kamfanin Warner Bros mai suna The End of the Oak Street ya samu bayan ya fara bayyana a gidajen kallo wanda taurari Anne Hathaway da Ewan McGregor suka jari gamar sa. A lokaci guda kuma fim din Spider-Man Brand New Day ya kafa tarihin zama fim din Hollywood da ya fi kowanne kawo kuɗi a ƙasar India, yayin da kamfanin Spotify ya sanar da ƙaddamar da sabon tsarin sanya alama ta musamman ga waƙoƙin da aka ƙirƙira da fasahar AI. A gefen rayuwar taurari tsofaffin ma'auratan nan Brad Pitt da Angelina Jolie sun sake ɗaukar hankalin duniya ta hanyar fitar da jawabi game da matsalolin rayuwarsu, inda Pitt ya magantu kan matsalanciyar damuwa da ya fuskanta lokacin rabuwar aurensu. Ita kuma Jolie ta bayyana yadda sabon fit ɗinta Wizard Blood yake koyarwa kan yadda za ka fice daga raɗaɗin rayuwa. Haka zalika a masana'antar ta nuna alhini rashin tsohuwar shahararriyar jarumar Jean Lodge wadda ta riga mu gidan gaskiya tana da shekaru 99 a duniya. To wani babban labarin masana'antar Nollywood da ya fi ɗaukar hankali a yau Talata shine shigar ƙarar da jarumar Rita Edochi kotu da Judy Austin ta yi, inda take neman diyyar naira biliyan ɗaya saboda zargin ɓata mata suna a shafukan sada zumunta. Rita Edochi ta mayar da martani ta hanyar kin karɓar sammacin kotu, tana mai jaddada cewa matar Yuli Edochi guda ɗaya ce ta sani, wato Queen May, lambarin da ya sake rurrubuta wutar rarrabuwar kawuna a cikin gidan nasu. A gefe guda kuma fitacciyar jaruma kuma mai shirya fina-finai Funke Akindele ta fito ta ƙaryata jita-jitar mutuwar daraktan sabon fim ɗinta mai suna The Four sakamakon haɗari, inda ta soki masu yaɗa labaran ƙarya dan neman mabiya.
0: To da fatan mai sauraro ya nishaɗantu da wannan shiri.
2: RFI.
0: Yanzu kuma sai ra'ayoyinku masu sauraro.
21: Masu sauraro barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI. Kabiru Muhammad Dan Bauchi sunana kenan, kuma jagoran shirin a wannan lokaci. Masoya kwallon kafa a Nigeria sun fara nuna bacin rai da gazawar tawagogin kwallon kafar kasar, musamman bayan da Super Falcons ta bi sahun Super Eagles wajen gaza samun tikitin haskawa a gasar cin kofin duniya ta mata da ke tafe a baɗi, bayan da Kamaru ta yi waje da ita a gasar cin kofin Afirka da ke gudana a Morocco. A gefe guda, aka ga yadda Burkina Faso ta hana tawagar Flying Eagles damar halartar gasar cin kofin Africa. Wannan ya sanya wasu 'yan Najeriya tsananta kiranye-kiranyen ganin an yi garan bawul a hukumar wasannin kasar don dawo da karsashin kasar a wannan fanni. Wannan shine maudu'in da aka baku damar tofa albarkacin bakin ku a shirin namu na yau, inda zamu fara da sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar mai shago dawakin basa da Alhaji Zubairu mai shinkafa kwanton kwaro jihar Naija. Gaskiya dai ɗaya ce, kuma daga kinta sai bata. Ba abun da ke durkusar da sha'anin kwallon kafa a Najeriya illa cin hanci da rashawa da tsabagen son zuciya. Sannan kusan 'yan wasan da suke takawa Najeriya leda 'yan kudancin Najeriya ne, ba a saka 'yan arewacin Najeriya a ciki, sannan akwai sakacin rashin shiri da wuri. Sanusi Madatai da Magara, ganin cewa duk kasashen da ke samun nasara a fagen kwallon kafa suna dogaro ne kan tsayayyen tsari na horar da ƙananan yara da matasansu. Ina ganin kawai garan bawul ɗin da ya kamata Najeriya ta yi ta hanyar zakulo hazakan matasa da kuma kula da su yadda ya dace, insha Allahu za su maye gurbin tsofaffin 'yan wasan ƙasar da a baya yake yin kaca-kaca da abokan karawarsu. Sai sakon Imrana Hassan Madaha Bako daga birnin Wagadugo da ke Burkina Faso. Tabbas 'yan wasan kwallon kafa ta Najeriya sun gaji, domin yadda muka san suna wasa ba haka muka gani ba. Jamil Nuhu Minjibir, ga sakonka nan. Sun yi daidai, sun yi wasa, an ki biya musu bukatunsu, ta yaya za su yi wasa har a samu nasara? Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitan Radio. Gaskiya a Najeriya ba wai harkan kwallon kafa kaɗai ke fuskantar koma baya ba, komai taɓarɓarewa yake. Shugabanni sai sun cire son rai, sun ɗauki matakin ba sani ba sabo wajen ɗaukan ƙwararrun 'yan wasa, da haka ne za a dawo da martabar wasan kwallon kafa a Najeriya. Ibrahim Adamu Difa, hakan ya yi daidai, domin koda sun je ba abin da za su tsinana. Injiniya Amin Talba, rashin ƙwarewa da lalacewa da son kai su ne gaba-gaba wajen koma bayanmu. Kada shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin Ra'ayoyin Ku masu saurare. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636641. Sai ra'ayin malami na gaba, Buhari Haruna, wannan alhakinmu ne yake bin su, don haka Allah ya ƙara. Sabiu Manzo, komai kabilanci, siyasa da ɓangaranci, ya ba za a samu matsala ba. Sai sakon Ibrahim Tila Abulam, gara da suka faɗi tun yanzu wallahi. Yunusa Tanko Bani Mbaka, Allah ya sa kada su kuma taɓuka wani abun a zo a gani. Muntari Sada, taɓarɓarewar shugabanci. Nasir Mustapha, komai ya zama siyasa. Abiyu Zakariya Abdullahi, menene abin damuwa idan maza sun kasa abu sai a ce mata za su yi? Bayan babu tafi komai yawa a Najeriya. Wasilu Wasili, ba na fata ma Najeriya ta ƙara zuwa gasar gaba ɗaya, tunda ita ma gasar ta zama son zuciya. Anas Rabiul Muhammad daga nan Funtuwa, jihar Katsina, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi. Tsokacin da zan yi ganin cewa duk kasashen da ke samun nasara a fagen kwallon kafa suna dogaro ne da kan tsayayyen tsari na horar da ƙananan yara da matasa, ina ganin kawai garan bawul ɗin da ya kamata Najeriya ta yi ta hanyar zakulo hazikan matasa da kuma kula da su yadda ya dace, insha Allahu za su maye gurbin tsofaffin 'yan wasan ƙasar da a baya suke taɓuka abin a zo a gani. Za mu ja labulan shirin namu, kuma tare da fatan masu sauraro kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mai zai hana ku tare mu a shiri na gaba. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, musamman injiniyanmu Hassan Alhassan ɗan mutan Sulaija, naku Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya kuma na gabatar, nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.